0: emajume die ensa wo ho driver for muti okrom ha nyina ye chiachia mo ne amoye ne yani so yete ni nyina ewrade nchira mo pa mo biatum ama passengers ni nyina ATB yada mo ase oba ye fufuo wa squa eda ho no anwumre yi nipa edidi nyina ATB nkomo no yada mo ase se monso edemsa na obia ATB Sofo Inc Information Center ewo abuakwa eye runabout ne so pe Sofo Inc enso abiem enu ntudu abuakwa wei ene nkomo a eda ho yada mo ase tanodu mo ase enso enkomo no eda ho eno na obia eti enu ntudu tanodu mo ase a omunso eti enwumre yada mo ase chiachia mo eye tanodu mo ase fo enyina store so ahodo enwumre mechiachia mo pa se monso eda ho na mutie bi efiefie ahudom yada mo nyira mo nso mo ase sa ye ba ye nkyere nanso mo agye ye natum ewrade enhyiram no nte nanim enkyere mo ene matranse abajafo nyira ewa ha dr niko atranse odifo katachi malakai enso ewa ha odifo mark eye me hot seat ono nene mene no ebebo eye enkomo na nensam o me dey ba no hu bedwiru ura kro bi mu a ya na wo ta echi ade bi first e ya ade ebe mbeka kire wo ura kro bi mu a usi ade bi first eno nso ya ade ebe mbeka kire wo okwa yi ase a ya na wudidi meboa mebeka mu nsam a kire wo okwa wed na ase a ya na wudidi mbeka mu nsam a kire wo so ohunu na kro bi a na wu ura mu a udi ka echi abola de mpani nsam wo ha na mede ba ura kro bi mu na edi ka etwa nsu a ehintasam da ho mede ba anwumre sa enso ana wu rakro bi mu so no na asiye ana wudi ka ishi a ahintasem eda ho twem me de ba wedding aduane ya na mo ko ho o biko wedding na wonyi sika mfa mo aduane obedi a chane ho nso emu ahintasem me de ba nyamia de eda ho nam de ba me de ano se me kire wi akwa wo sum mu na wafa so enu nti tie me ne firi sempeni se ye kire wi akwa no wafa so obu satane anajo ti me de wi akwa mu nsem ena eba na ukwe yiasi, na ukwa kudwa kuna ni nchina mhua, enunsumu nse mdaha, medeba. Na se wedi diwa hoda, wasa mdaha. Ajisa ukeme, ne uti mko mana medebre wono. Weye di gana fuwenye na ape, enoni amaso wa Fox FM, na yedi eba. Once again, midindi udrubu wache, wawontafua wanana eneme, tiubia wawontafu biyano, meya wanana. Ebu sirafuwa nyumreme mamunye na akwamba eniti kwanso.
1: Eja abema.
0: Mepa mtu bibia boko wadi.
1: Yawe tu minti.
0: Yade radiasi. Ententem so memfa efiewra die nyutwa mu producer menko ya producer mama green light die na memfa no no ento aso na eye simple onse ensemusi ensemsi ensemsi but enensam nam de ma no hu bedwiru yes ohu bedwiru me de utwam ame akwa atonsu atonsu ai so ni mbokuro ah so ni bokuru
2: nane
0: ye di nkomo bokuru
2: okay to su bokuru
0: ato su bokuru
2: okay so do tumi a chase ye
0: ato su bokuru na me fefie ne house number na ntujwa na
2: police na police we there
0: so yes ama me ho kire me
2: baba eno so eku tie osuma na
0: men kamu nsam ne die
2: okay
0: producer se men kamu nsam
2: mate baba so
0: we die ye tie say nipe hide die of you nyine su so mo djuma say ti ebi kompae bo ebi asore nante sabe ye omo ejuma be yi na abakosem bi da fie ho safie obi awakwa kwotra ho da bia na itu afie ho de ninguase na etu enti onse ya na eta akasa ho ho wi akokwa na ni abo
2: nokre
0: enti omu nim na omu so akwa hide die ofie enti obi esu majuma sei we dia you see not no me yes ah any ye ntu na mo ne enhwe enti de osu egu urade susu o pae bo ana fi anwumre kwekwekwekwe yanhwe anaju be 132 safe yure kum nkraman edua nkraman wofie ho de ye naade
2: okum nkraman
0: nkraman ba
2: eyi
0: odua kum oh we kraman ba no muhunu ye na according to fie ho fo no a muhunu ne we color white
2: white
0: yes
2: but for the
0: ana wakuno kraman ba no so ne mene na wotwa nti kraman ba ni tiem na ne nsa ni tim na no enti de ohunu ye no a pray ni kunu no friends
3: 97.9 FM
2: mpumanum
0: omo luvesm e na omo hwe meanwhile na maame ba konso onso abo mpa ya ntine mpa ni mu no e se wa brew se se yo onso bie ne e na omunye onso ehunu
2: ye
0: enti ade a chen ye no we kwaka chire we sa na dwume hunu bibi we si ja na me hunu dear ya was ah nephew rekum kraman otutu ti ba bi otutu ye no ade chi no so akotutu ho we die die ni ena obia ni akukodru a wo ka se me hunu se fiewru a na ye ena ma me ba akona no de o shade mo bompa no se ade ya bere
2: ya bere beka
0: ya trefia se sama hom tani e fiewru e dua kraman kraman ne fiewru ne dua ye ena o chara tale a ne se so na tale ne bru na na kala bi kura wo mu ana ye white
2: ya ye straight
0: so wa chire
2: Ha,
0: but you rush it.
2: Blue.
0: And a color, no. Na white be a done cool.
2: Yes.
0: It's only a green. Na men can win and come home. Nephew rush a bossa sauce. It's my minister, a bossa sauce in a color.
2: Nessay,
0: it's over some can't choose a bossa sauce on a black cacra.
2: Wouldn't they?
0: Oh, dear, something made me.
2: Oh,
0: Fiora ye we nyina enna mantse ne wo fie woni bi omo haida na om sey nkwase asem omo fie adjuma ba en safety rate mitra fie ye na che se fie dura na ye sade na ye adjuma sey e fie ra dikum so omo agu nanim ase to bi entu we so hunu se me time on so me kura me ntwa won ya 8 months
2: but to balance
0: but me be fie na niam amfa sade na niam amfa na misika se mu gina ye me ba ha niam ase
2: amfa
0: enti fie wura sa If you are say no good anymore, say. Or no any fear no. Say fear no, or the Babo Chaskelin crow will be any
2: assem.
0: And I will yen a deal with you are.
2: Unia no
0: be any writer so beg you permission.
2: And then
0: the one son why an idea.
2: And then no correct.
0: And the tenants and so much they must say. If you know, say Wusina, a nipper bet name one. A yen and I assume you say Babo fear no home if you say in a japa day. Now you should see if your crop left and if you say. Sanka tenant as soon as ye yank a few rasabi. Kawunsu won ka bitu no etifiewru agai de awu ye no na enye efiewru ase ma me na wonu ni hunu ye no ene de ni kunu ene na yire nsu gina livers mu hunu ye a we ne kan wo mo na e backing vocalist to say ni pan me ensande omuntu
2: omuntu
0: nemu mrantie ne wo fi onde oso mo abobo adam wo hwe kra omo abo nti omo mu nya omo kwase asem no na but say ni pan me ensande de
2: obetu
0: omo so hunu se radio no Baby, I woke up and I put it. I want to hear some Fox FM. And the Kumasi, a champion radio station. A hand on command. And Omudem command number say a new minute person musutu. Ma Kumasi Ghana mine Asante mine. Obia to say the few run here no sabi. One thing titi and nipe wo fi ono farm with you so na. Asemini.
2: Nini?
0: Ama ya yachi. So hunu.
2: Yes.
0: Na asem ne ma wachi ne bedro nyumra na ma odi ni
2: ni aka ho.
0: Enti dia ni emu nsemu ni asemi ye anso na ebeka na ansa na ebeka na mamni jacketo e bi mrawai pacho ma memfa na se kese pa ema voice of the lord prayer ministry udi for batteries and da sori ya no mesema mi o wadoma chede adoma chede urade ama bia mfa nkote asole he urade ma wadoma chede ni emfrafra mu wo na mo di se morning drive sa urade ema adoma chede amfa nkote asori Ebasa okra wani mugu ase nemu mwaduma chidi e free sura urade de mawa bra madam odi for prophet fire juma she urade ani munyam na anu bi no de ache odi for batteriza oka asem wo ye juma ne awo beka ne no no soro bechechire de amawo wo sane awo soro asane de amawo eh oka se wajuma nye yi wajuma be ye yi oka se eh de wote osu no ye oba kwaya kwanche weye we na ho ntowo a nipa ne be sori afi wunhira no ye die so ama kwaya ba bedem Ade a chechiri usika sam sentin tan. Wo ye adwuma bi enyeyi. Abrabo ni nipa nyina ebo bato de wo bua no wate ahwe. Ba bia nipa nyina ko mko ni smooth no duru ani asan wo. Odi for batteries as bra no mfa ne mantoto ne maani. Na wo ma hunu awrade animu adom. Maame ni wotumi owa adom awrade ahyenema. Awrade honhom tene so. Wo nkotre na animu nsori nkokwa da. Wo tene na ni wo se bibi si. Wo be hun sankyere ne. Na obeka wo soro nsam ahinta. Bra. Me se Nye difu ni difu. Difu ni di wuhuna wakachiro chiro huwa kwa chiro mao yamani ye chuma. Bisheo difu ba. Wodi ya ni awarese. Abraboni nko ye. Aye nko besi ye. Efiye kura na peso oko hayene unu sedi munse mtea. Ubaye u difu ba mama tesia. Ni nyilani ubedi hunko mwana etimi abu wawo. Na niji semu umine se. Mimini debi odie counseling. Mimini debi webesheo difu ba Teresa. Ne counseling neja wum. Ejetu ya tuwa. Counseling neja wum. Ejetu ya tuwa. Odi for batteries are counseling wa maybe a bra at a set yasa aka kumana wenyem. One tre kumase crank ye chese. Kumasi ya setrano. Ehia bambo. ɛne awurade adom kyerɛsa bro no bia bedru su bia no bo so bo so bia na wonjake hwei bro no bia wo hene wo so bia ogu nsa it's a fact so ta se na ne me bi won ma timi yu tri frase ɛno nti be sia odi for ba na awurade nam ne so be ye wuji ifia da bia ai twa bo so meto ɛyɛ extended prayer na wo bom pa ye ne bepema na junundu 6:30 to ɛyɛ 10 na mpa ye ne jinem agidi for mu do nyame moti awurade ayɛ yie mu mo enema awurade ayɛ ama mo mukura dance mu munim ne ma pa awurade timi ye na mo ankasa mu hunu se wei de enya normal no ɛsɛ sɛ awurade bam no sɛsa fo ne nyina mo mra what tonight no bɔso me no fiade twa to na awurade bɛ ye awurade o nkom hye besi akwankyerɛ bɛba na bɛhunu se wabra bɔ na sɛsa besia no ɛyɛ tech botanical gardens memre da ɛyɛ counseling tech botanical gardens empire what 90 busumi bia wieye no ɛyɛ tech botanical gardens fa number ni sesia wa wani abre na awurade mfa ne sonya wade yi ma 0245 414 837 0245 414 837 awurade nam ne so ebesesan na abehunu se bibi ekoyi happy family Diagnostic Carpet and Physiotherapy Hospital. Dr. Nicole Ahaya. Ne hospital asem na making. Sir Dr. Nye Jenny wa winti min trefi di iso. Me otras ya. Me expose you. Na wo ye good wa. Me meni penye ne unu so ye good. Na doctor ye very good o ni mwajuma. Ne juma na woye ne radi de atene o di frisro ne bae. Ja ubiya na otinu ni pedu ya unbe siya Dr. Nicole. Papa ye otime ni mweya. Oyari ya neko. Wano wanya bukata wanya mikrofon chinchin mikrofon saji umsike ni biya debi na diye doctor be hunu nwa hono eno na washe eh wode ya diye nukonu inti minu sawa beka cho wenya me lai ko na wachiro fakwa ha na omu nisho na diye yeni diye diye obeso ya diya mahuwa to papa hapa ansana wefri wako nti hudiye ni usisi muyo bema bema ni ema wachi emo yu njim weyale ube siya doctor ni kwa ube yu usisi ni muntini na woyi ntini na kwa ebe dem edra humache ebebo yu njim na woyiri da unche ne rewra na ote so flow mira enti woyiri mfrew mira da chake unie mebi ye woyale esa woyiri timi frew mira chwe se bema di esu rewra bie nsafuwe ni nina mwaba ni kewish hajish ebasa chwe se woye beme mu nebeti mi abe mu ajiso ube siya doctor ni ku usisi ni muntini ube yi mu kwa ebe dem bibia beye fine afe wo spinal cord no oti yao bi wum yao na nya normal sa sedi wo si hunu yao na odi echi na entimi mu a ade ade ya ade na bewura eye spinal cord ni mu no ube sia doctor ni kwa wode eye abefu ni mdi e frene kapi no be yi sa ya ade ni nyina na wa chechere dia ma obi won ma emoje sufi amama duani bia odi anya ejuma yi na balance ni kwa na befa o ade o ha o bebiraba doctor ni ko be show ama hoto aba be sia nu o papai wan hwehwe ne chi akwa ye frene betoda na o chiri pe no na won saw ya de siatika wo sire ni wonti ni mu asi ekwan no etuetua na ye duduru na nimu a wo hwe wo na bon se siatika no no ye fri ho na ya de na wo wo sire ni ntini mu no wa chechire ni nyina de ama o madam adan wo bebo ampe wo be hurihuri wo be tumirika wani je be je no wan hwe kura wuhu so ya abrewa doctor ni kun sa no ejuma no no na no to nchane a waposo no wate ahwe on wan pe ho asem wanka wo ye footballer ukotodwe no obi di butu abubo mu ama mu ahono so ahono ni nyina na e doctor niko na djuma ye de banani mu a mojasufi no ene honhono ye ne wom no obeyi ni nyina no achechere dia ma wo wi a na ode ne ma bi aka ho wanya ahoto ebeko ema biim fa besia no oti ya wo kukumu ahu ya wo ne wo kukumu no fa ni nyina besia doctor niko ade na de ya wo na ba no obeyi ni nyina fi ni pedia ni mu achechere dia ma ho na ahoto na aba owo de no eye pressure ena eti wo so pressure ni be sia doctor ni kwa sa eye esikire yade mu na wo de anya pressure no ana oha obi e de aba no obeyi ni nyina no achechire no de ama wo pressure no ebeko na obewunu sa se de sesa wo pressure na ye normal no sa pepepe na be ye normal na obetrose ye didi ache ato urade ye ye ni ne mani ye ne ne kase ye achire ni panyina firi se urade nam doctor ni ko so ahwe wo ho ato na pressure bi wo honu pressure bone so hunu nyane na ye die no ebi wo honu enye obi onu obi di fufu sa anajo 12 kura no di fufu mti enkam nye fufu so anka me di die esa ye fine na udi mane trash ye sa so hun ade yade ba pressure oh obi di tono wada obi di galeni edua no wada anajo no be 11 12 na ebe ha obenya yare nti etimi fa yade bebre wo ye didie mu doctor si behia no na won kire se de obeya wadidie no niema beye stable dia ma na wunya sa pressure ne eh na wunya pressure so dia wono a na ehwe yi ama ti fa pressure ne behia na bibi anya fine oba o menses no nipa nyina do aye calendar ofie boso me so wutie mu bobena sa wusia doctor nikwa menses no yi yade ni nyina fim no achechere dia ma ebe ko mabiem na bosumi busumi bia benya ne collect na be mabia nso ba ho a wode boss na namo anyem na jese aye nice na nipadua ni mu jao no o na yi achechere ma besia doctor na won show u stroke no ofa nyina juju brain na pai sufi na bejinem wotwe wona na se won sa wontimi mpegya jiso bi ne dware o doctor niko be yi stroke na firi nipadua ni no achechere dia ma ho eno wo achechere ma na ye bonus ro se kohwe enye ma ne wo nipadua nim na ahoto no ubo so wanya ni straight doctor na ne line na me dey ma na e whatsapp wo dia obetimi aye audio dia aka oha wo no akere no obeyi ano e di amawo kwamo highways no wo ne junction ne sub organizer wo ho udru organizer no ho na wo kwa betra fie mienu penifie ho nom eno precursors fie ho na beto ho ehwehwam yade ne kono no patch of friend no 02 0593 0593 336830 0593 336830 Dr. Nico Bejoso 0593 336830 na memene da no opuna dro ye massage nka ho wase yade ni fie a abusu ani nyina mo ani agi na na oti dia so be amase bre o beji sika o ahokire okrom ha o sesei fufu e betwa no 20 cedis na me ubufu e befu no mese na anom kobusa fufu bi oba ya o ye twa fufu ni 20 nam so oba na fufu be na ade ahom ti atwa ni ketwa bi asa kwala fufu ye twama wa wo me enti ye kire se ahokire o man ni mu hie sika wo botom na krom a obetimi adi fufu ame ye gise 100 cedis wo hie sika na na oti dia so se bra na onye sika ma wo bra wo mpe we Aman for the Land Cruiser ni Jaguar mu je wuge. Wudi onko peska. Be sia na no ti dia sono nyi ska mfra mu mfama wo. We e ya simple. Me kasa kire ba dwema. Se, wo bobra no wapim su bia. U ra u 80, u ko u 50s. 50. U ko sister wo be ya well. Na o ya wo no no enya bibia mfa enya fia. We ya so betia so fa we no iko hwini fa o. U ye sika ofie. Be sia na no ti dia sono ma onya bibi nya akire. Na wo well no wo ya. Aho huwa beba siye nina beka sa wabwa bra, bra. Asa susu yebeja ya diyo. Ya mepenye nche. Dini yebeja ye. Enu tishia na nao tidu yasu. Womu wabwa sika na mfamao. We inye nipana kukuno. Aya abuwa. E bia wajai. Bia dabu dabu bi. Bia krantie bini yadi ya yamao. Na yadi yama wa. Sika nebe tebu siye ni muacha. Mubedi. Ubedi. Umabedi. Unane ebu siye ni nina bedi. Enu na abuwa siye ni wani ya. Hey, ofadi wabwa bra ho. Aha. Wa Jessica ofie na na otidu asonsa no no no e scan frame wo ye de ma wo a unu obi ani asem ani oba bi abepe bi na wo personal one penny ya benya is unya is so no one be hwe o esi ade otu ase tifa ko ohun usika samenye medical chirim sunsun mu yade wo de wuda bi anaje obi bebo na de obu no sunhu ne da wa honhu no e ya asem fabesha na na otidu aso ofon eh sunsun mu asem na na otidu asonsa no ajuma no no bank ne ntimi nyini bra no anya ntwema mfama onipa bibua fa bank ne so fa so obenya ne sewani school ni nipa ewo mie 15 ah bra na de wonko ana nya mebo wo sa bra ma school ni nyini na na otidu asobe sunsun ne ma mawo school ni be pagea nkwala be bam bibia be kama na na otidu asonsa no ajuma eno no afi hospital na ese nipa ba ho o de ani nipa ma ho wo soso a case bi ansi ho eye sunsun mu asem na na otidu asobe sunsun ne ma mawo na na ya ntwema mame na na boa me obeye bibia de amao na bibia ye fe afa wo ye sofo wuni ani wuhi adom na na otidu aso se motia ne do ye small boy na obachi bi amao o ma motia small boy mienu de ode ne ye adwuma wudi ne behu ade de obetu sika de amao ena de obi din samone ode ne bekwa kwote ano umpe wei bra bodyguard fo mienu eminya bi amawie na na otidu aso se o ma mi bi de obetu sika ma me ne de obi din samone na menka machofo no oh machofo na ya na wo nyɛ hwɛ ni ebu no omna ka memo mu atiatia wo mo so bepe bi oh samo te wo nya no a wa bra boda e simple oh na de be ya soli a che ne basa na o kai collection no kra re bi fi sam na me advert no na no ti bi aso nsa no no no be sia no je number no na wo chiri nyɔ ye adwuma kuma se wo shuma man from wo be sia no eda eye yawada bia na no ti di aso kuma se efia da wo kuma se so ohunu me me dan so wa ha na ne kwesi ada na ya santemampon etua da santemampon branda santemampon kuada santemampon na wuduru wa wo se me kompon krobo ana mampon chirifa so krobo ne efifa krom na wo na mchirifa so wa na eko na na no ti dua so be so mi chee mu no nyese eho na mti o be ho na mfiri ha ti na mi chire o musa no enti wuduru wa na je doctor niko nyu wuduru ha na bi bia ya fine e di amount so na na na otidu aso be show kama na nanu bo anya den ah ni bibia e fofofo na de aso da bre no na fre no 0243 483 082 na na otidu aso be je oso me kasa kire be nyansafo se ko chia na na otidu aso na wo mu a ma bibia enkoyi emfa emao we na me di twa to na madane me se di nkomo a edi nkai D4 bi okroma e frenu D4 katachi malakai. Ebusuanu mu gold na mu ntimi ntua me, me a living witness. Obi tu gold ne de amamo. Na de ma me pena sama ho ne se onye ye nchemu pefu ni bia. Otu a na waka kiremu wa bompa ya kiremu e we mu wa ye bibia nice no de amamo. Na mu ankasa mu adwuni nyame dwene na mo de ne de aba beda na se firi so ye D4. Na gold bia Yenti mintu ni kromo he bia na malamfo adada nkofo ni bia no difo katachi ni tu ebi onu esi mutu amubewu ebusua ne bese die bibi wo ho no be kiremo no aye sunsun ne mama mo die se mo fa ne simple ono kra wo mo be kancham se mo mko jujuo na mo fa ehu bia ni so na mo fa mo ade na mo akwa akodi na emom goldu no me nsu me advert no oh e ba na wan fa me sha mremia be yira ate ase nti goldu no mo fa me sha obi fo no ntum fa mama kalabu le sem bia ni ahaya no te Na wo de koma obi o tim fikire ba bi no tu gold ne ma na usika na yira pa cho me kan kire me me kire wa wi akwai me so di for katachi malakai odo na etu gold no e de amao gold expert eno no o ka say gold we good enye gold enye good besia no na no to nchane a wo de sie no abodam ono mwi o to chacha u pese o jai u di for katachi malakai u diskato wa na yira u diskato na so ati u hu ade kro besia o di for malakai Uhia wadie, uhia kunu, besio di for malakai. Usika samonye, besio di for malakai. Wawe ya yonge, batu obie huo huwe ni msao ya abrewa, besio di for malakai. Radebe fane so, esi wa yu uji, bibia beko ye edi amao. Na anoto nchani ya mpachau, se upe sa abrabo udi ye, utimisi dayo kowe ni mua. Sani ya meninye na yesunsu mua sem, besia udi for noni uni nkomo. Bra, kanene niye traone miyese mame mkobo mpaya mami u, nao mame obokro obofa. Abriwe be wusu obo mpae nafa. Tisa wajune yo sa abriwe yo kompae bodi ya mawa. Waye mistake tu anamon. Difo katechi malakai na hona abeko. Na defi ya debi ya chabo sumene tu. Ya de ye mpae. Ehono eye Jesus Christ is my judge prayer camp. Ehono mpae ne koso asolifi wa. Na utu wa utu se radia basa niye. Makwa asole ya kwa asole na hadi ya radia hon humte ya. Ahadi ya radia mubru huwa ha. Ahadi ya mbefame sadi ya nimi ye diye diya ko. Eyo difo katechi malakai. Na sole ya efeni Jesus Christ is my judge unshakeable kingdom. Ehona akwa kofa ye diye no. Ede ako. Mimi ni debi ya no pa 6 to 10 a.m. No ya sorry. Wano kalabule simbiye niyo. Kofa webre mi na minye debi onyasa ni menibi. Na edi ye ni mkomisha sane. Branebe jodie nebi bianku ye mao. Ube hunu o difo kete chie chila kwae, ewo achease wansamri. Na na asante hima asa asiso. Achease wansamri. Na na asante hima asa asiso. Eho na woko. Na free o difo. 0543-588-088. Sorry, 0543-588-800. 0543-588-800. 0543-588-800. Last one 0543-588-800. Odi for katichi malaka obeje osubi bia be fine. Dr. Nico, if you write in some you borrow mu sima mienu pe.
2: Oh, I'm chat here for, I'm chat na o tidu aso.
0: Ah, wa jos.
2: Ah, me be me nyankare, bi sam se da be no beba.
0: Ah, nana.
2: Ah. Nana. Se sika no.
0: Nana sika no.
2: Ah.
0: Me na me friend nana.
2: Oh, ye de friend no.
0: Me na me date no do ye na ko na friend me. Ade be chama date national friend.
2: Me cha me pa nana me cha, o ba dia.
0: Na dia tia mama na mane ye wo.
2: Wo de.
0: Bag ya wo ka cham so de be first ka de wo se minya bi.
2: Na wo pesika na.
0: Ma wo se minya bi. Enti gisa me ma akọ na akọ ye ntwemani bi.
2: Da bi me pesam jini ha se ye na sada na meje bi odo. E police room ha se ye no na ne be kofie. Na sada me meje me die 10,000 na se titis kan 3 billion no. Jara me ko ka che commander. o ma ne kura ne nkosi mi fie ah me kwa fa kwa so nko
0: wasem ya maka branti bia onye sika oro ne dia kura na e loto 50 million
2: 5000
0: no koske ni bi pa o kuma se ya mi ntimi mo ni di
2: sey to be ho
0: no kwa no so director se mo ya di pa o no se ya dey osna se me beka mo nya agro ko mi timi na nyume
2: sky mi timi 5000 oro ko
0: mi timi kai sa na ade achi ana director bu san na wo beka ye ho di no se nya sika ti director ni tie nkomo ni no se wo so nya sika wo no se na wo de na e be se na no so director 50 million se sale
2: pa se mi so de ko eti kacha na no tu ya sese mi chane pa na me twen no
0: ye monitor wo mame
2: o wonta
0: yes sir
2: enti na pen first ko ba bi agusa na obisa fa obisa fa da nyira kwan na sema wo kan ma na kasi media super power pepe wo ah me chas ma se fo e tira fo me chawo mo na me kan fi na e fi na me tiri me nka na if fi ho no o wonta onya betra fi ho a me kwa no ya sa mi to fi fi ho no unta obi ma beta kuma se ya sa kam fiwa kam ko ha da wo fro no me se ko mi krom
0: woni msa na nsina me pedai
2: aha
0: makodai me nsa me kwa
2: so fo sire me sa fa mi ko fi ko bi krom na wi na me ko mi ko be kwa so me kwa na do sa wo no ma nya fa wo tu adadu o
0: me se me mi ko bi wona nsa ya ubusa producer
2: aha
0: me ni producer nyira na ye ko na nyumre pesa fo
2: aha
0: me ho na me nya information se fi wo ko ko tra ho se adi ni edru na be ye
2: aha mo
0: so no
2: eti bi sa
0: na me tu me ho fo
2: yes
0: na me call ehwa
2: aha
0: me dru na ka chem se so nim said ya na itu susu ma bank for no
2: sa na betu susu
0: betu susu nti ehwa
2: mo so ho eti me kasa me make as me say me tina ho 5 to 6 years me tu no me sa ko mi krom
0: okay
2: me kwa mi kwa so so no ma me fa wo kwa na jo
0: a kwa na jo
2: mo na me kwa ya no na me na na e be hwe no ma me bi ma kwese ma oh I want to asa ma me kan o say asa cha na asada ne se die
0: yeah
2: mi na na ebusa se 90 mi na nei ni normal asada ba ye ni kwete kwete kuma se me ba se ba suwa hu se wa o betu ho bia no be kọ na ye ya ma hu
0: okay
2: unye trafie ho a o no ma nyina asa bi e ba fom omo omdo mu ni me asa me kan
0: utu anu anya breakthrough
2: yes
0: ene ba mko tro na mi ntu kakra
2: e ko kakra o ko no sa de ko
0: me ko tro 1 month na metu
2: e intim intim ta in town na o kakan yo ko twa ne ko yo fo yas suwa hu what as here entifie bi o ha ne kwanie
0: yentrem
2: me kwa na me say na me so wu me nya kwadwefo adwa bia ni wa ban ye
0: se me bi bo nyom say okwa ware abuso na penifo
2: kan ya ye moa mo so hu entino te se me ya juma still me na tamo so akura me firi wa no kwa se me twesa tam kwa po na say bo so me kwa say enisika kwa mka na say 10 cedi
0: yeah
2: owo nta 5 cedi kwa de mam kwa ka mitimi han
0: wow
2: Miss my miss me tell fear wetu so no miss so miss man tell fear one day say me kwaduma
0: so
2: as
0: me sky da ho
2: emfa na baba ko betena ho dani afi ofiru ho ana afa madani na okọ eti eti miss so ofiru ho ana kakam so eti ofiru afọ ni bi no omo mo fifiru ni bi no yesi me tu na afọ mo ti say me bi aduma na me kasa radio so akwe ya ro ti dan mu ya ofiru ha hwe de da bi na me kwa me dan me ba ma han
0: okay
2: na me de ono ofiru ho no what did am ha tu yi
0: ano nso akoyi yama no
2: what you say enti eno kwesem say no ba bia ekwo wo fie bi mu no owo nta enye sabi ekuta papa na me ka kero me se bia to me da na se me ya esi wo fie hoyi esi ma fie fie but ombo no they don't have any authority to question a fie ra
0: adai
2: ma me ka sem kero
0: uti fie ho bi
2: ti ma me ka sem kero hwe no kwai ba akope we have some demons wa mo sunsun me joka ba kai say you have some demons wa you don't fight them
0: okay
2: no kwai ba akope so abi say be fight demon obi say me wani na mo tumi be fight demon obi an kasa benya problem
0: wonyi ni say hu na mo hu ya na mo comfort to feel rather be ma de all your crew be jai
2: there be hwe the best thing say wo nipa nti e say nemre mu no ye mi eni na de e na ho
0: okay
2: what you say you say on e say what didn't feel but what you say do be no
0: ma me ma wa me to ha na fesi ma me
2: eti do be no wo ntimi but wo say na ekoso wa ah o wo ta make ebia meko ebia makwa hadan bi adwuma mikuta ka o bere sa de ka film se ba adwuma e basa what are say obi de ka se 20 di menuma ku eti ese wo ye bibia ene fa kire ko busa say ba bia meko tren e be bo ma na say dey emu ame patwa ti ase enti no mabu haye ma ye dey ye ni ena ho so ti ase nemo fi na wo ntimi ni kokon so ti ase
0: nti omu ntu
2: tu na betu na wuntu na ka obetena ho sa
0: na omu niska omu di tu ye
2: ah etu ko edan sada no fanche o
0: na sada o trem no otete afrim
2: What say?
0: They are what time not it?
2: Obe tell from now the balance amount. So ah,
0: now we be at the cost of so.
2: Now the yes say before say concern and tap training. Ubo mu oni wu. Amo musu ayede. O si bewu mebua. E tu akasa to oti ayede. Ade mu kutia wo. So adwuma nyɛ kokrom so asitwintwe atwan. What you say? Wakwa adwuma obi kro so. Adwuma nyɛ so kokrom asitwintwe atwan wo nko. Enti asa ayede wutu na kɔ ba bi.
0: Okay. Me da se. Kalaje. Ma be man sima me nu e, me ansa. Na fa mi wie na me nane me nsa na me nkomo no me nkunkudi wada roma
1: e da ya wase se ne basanti ne so e ukuada ne fo ma kuma ko dumi no
0: but said we si anom su ne wadi fufu anwumre ya na
1: ukuada de
0: wadi fufu
1: se e basa bodumi no kwa ya we ma me kwae
0: sa ma di fufu na na ye namba ya
1: so ya na we si obi ni ni eh se o kan fu o so we si banku as I'm so kind, so sir,
0: and to know so for my mamma, Benku.
1: As we cow be angel is what we'll be any more.
0: But when I'm Ben, I can't
1: guess about Benny. We said we would overcatch it all,
0: sir. None
2: of them could be a
1: mission household when you need a medi. Yes, you,
2: Mr. Woodbatcher, Mr.
1: Okana Wonka,
0: sir.
1: Where Bankuja walk of it,
0: sir.
1: Aye,
0: Bankuja cock of it,
1: aye,
0: sir. And I'm not a crack.
1: Na ka se hande o se o
0: se kam nu ko fie e pon na makwaje dia
1: me bi ane di ye ni di ni sa
0: sa
1: ko
0: me ni fu adu ane ma mini ni sa
1: ah bi wa metimi ni wo wofra
0: e me di nya we se wudi we mu
1: o wo no
0: eh
1: woni mo nini
0: ana mka se wudi we mu
1: ayo
0: nti o kwa me no be ko
1: atimura
0: me da se so fo ma me ya na de di aka na simo na e kra back pass bi eni all right kanachi
1: yura
0: so mo kwa be dia family room we
1: yo ade bia wo na kade
0: okay
1: e wasasi so nti uba ye nyakopon krofo ye mu a e obotaye e didi ye djuma
0: okay
1: se de ye yesu ka se yare na de bai no enye mpa bon kwa ne betu yetu no sanity
0: all right
1: na kraman ne hon sam doso
0: okay
1: se obi sunda ye no hunu kraman na kraman na wafon a
0: okay
1: asekere wo
0: okay
1: we kraman na ho twa na ho so a asekere wo
0: okay
1: Kaman or Paul as a chero. Kaman and your uncle Kama e Shiamua as a chero.
0: Okay.
1: And you come Kramana daimua as a chero.
0: Okay.
1: Now, we dear, and yet daim,
0: yeah.
1: Ukunen is so.
3: Fox.
1: Kama is Ukunua. Bacon say, a humbine book.
0: Okay.
1: Meaning say, Ekuta unconditional love.
0: Okay.
1: Me and Sanna say, loyalty.
0: Okay.
1: A Dawson,
0: okay.
1: A Brinity,
0: okay.
1: Na papa ye asama wo kan die. Bibi ehuna no.
0: Okay.
1: Ono ye fie ura no. Wo mo mo be hide dan no. Obi ditumi bi aba ho a. Abe tete fie ura no.
0: Okay.
1: Na wotu anamo.
0: Okay.
1: Ti wotu anamo ne se onye kraman ne ho dwuma mfa nye ahoban bo.
0: Okay.
1: Enti wo mfa mesey
0: obi abi bia.
1: Tena sana da bi.
0: Sa.
1: And
0: also, so much you must see.
1: Bema, we are turning to be two,
0: sir.
1: Hey, we are turning to be 12 of you,
0: sir.
1: Yeah, so we'll be a funny about our mobile. William say, we'll be to make what yes, I say. Was he my uncle's intimidated mad or proper? No, Nipana could us as an asso. No, be a brew. Was as an acca,
0: sir.
1: Sir, yes, and young coupon above wow, say. Dia wo ye ni wini mu a obedua buru wi a na odua bodi e wi a bodi e na ha wana utenye kura ahwanye sawi ezwa di koko obesi asase ne so
0: okay
1: ubewu agya asase na ho ma bi kura obusuafo ohunu se okogya asase wo baabi
0: okay
1: nti papa nye wa gwe se wo ye efie wura nti obi abe ha wada ya no anu no udi agura wo de wo kura akwahye wo no won se jata beba
0: okay
1: na jata who is I was looking at my pa?
0: Utu mwenye yi wahu.
1: Oh, that's a home band born away.
0: And also Muntui.
1: Oh, Mura. Nasa de na candy pa.
0: Okay.
1: And no me casting me. Oh, if you
0: kai me.
1: Messi me fee. Me odifu. You call me true Buddha. It's so hard then.
0: Okay.
1: And crophobe to be. Now, oh, baby, eat me out, quab by gro. I'm on one money to me, say. One fire in me in so brain moon and crophon no more. Yakase wo di fo na na ekun krofo bi skaduro Yakopo kire ma habai. Gate ni mienu. So we say me fie ni gate mienu. Mhm. Me ni ya me de petin ho no mu. Wenzi wa me sense 2.9. Anya mpa iwo.
4: Okay.
1: Na chiwade ni habai no.
4: Okay.
1: Ndimura. Papa no wono di woni me ni kraman.
4: Okay.
1: Me ti say o ba ba gi ni fie. Na wono fie wura o ba yare ada ho. Wenti mi nkwa dwuma. Na wo de wo ka ba pack ni fie die. O ba kum kraman.
4: But I sick katachi. Hey, Asim. Odi fo anwumre ma akwaaba.
1: Me jọ so onda.
4: Me pa cho bibi abọ ko die.
1: Christ had mo hu ya mo bọ.
4: Ya de urade asim. Wada Roma, ye mo ngresunsun.